ngafiri achaba mukati. Efyo chive na kunze. Uluendo luwabu milula sungusha. Ukotula fye pakubala nukulengwa kwa uko. Ukuisuri luwabu umi. Ukubuwa luhuka. Mupashua luhuka. Mupashua lulumba. Ukuluva. Ukwesho kuibu kishenza anza shakale. Ukushidira nukukana yumfu waku mani nangefya chalipolimo. Ukufuwa ilikisha tulesho kuiru lobumi. Nukufuwa echilangiriro mubumi waino nkulo. Ululuendo nuwanange chilola. Ushefintu mbone kakulu.

chamoyo wati embuto na tanda na ilenge chibe kunze gefyo chaba mukati.